Yani agazvani turan esma sakanti koni afrini transmisyonların çaksoğa ero sakantinan dalinim gıba salam. Dal nungu versen oktubu zani doktari karo yan dalin skanpa transmisyon ongiga. Nasimu sakanti yan yastis nuwartik batin tantang programa kukna sona maninga. Apsan or apsan agin knarong bayangita lao susu dalin programa koba. Chinese object term pangitam sa mitre medium wave bahasa Chinese ko chikitam kilo horse o kutaso thana man game ane ke da odu sani jamana bok ba jo haun dili ni ko haska pa hindi ko bran ko ara jol jol english ko bran ko ba dok bo ba jo ni nashman kna so na man game yan akas bani tura

Yan ang kasbani turan ismang from Chet Majuni, dilini ko ras ka pa hindi arin ni Skobarang ko, naksana sila ni ko ba? Sagro salama dok ning ni Skobarang ko, Chet ko lachi Majuni kna suna manaha, aran tingya kasing pa fringo, fringo tura forum ko, kna skana.

0: Kina en araweng ni gisik ni katako kunanggen.
1: Angi bimang nukhi na ina ring ma dobas para balsi gitum niyo ma ara angi tanggit hanganyo ma dukhan ko daka may na angi sige pada daktak sap na ta galamal dukhan ko takinya yang ni dukhan daka niyo ang na baka ko nang na daktaka ni ko na may na ang ni bisarang na school iyo nga tipin na kita siyong na wamang ni nang nikani kita basa ko bautat na kita mat na aro ang ya tukan ko takanyo ang ni nuksul sungsul ang oma iba kita kita ubo sarang o ya tangka pay sarang ko tukan ni tangka pay sarang ko nga zakal na kita mat na nakimang ang na bang ah taksakan ni kon na aro ang ni nuktang na aro ang ni sigipa na bang ah taksak na kita mat na yachi tukan na kanyo di niknikan nilang ko di chagunga bang ah kon niknikan nilang ko di chagunga may na basa ko ba di postura na rang mat sarang o warang o basa ko ba niknika hindi ba warang ko niknikin si mong o ba nuko pa ni kasachi kasni kasni posturang ko rai dakang na kita mat na ya angaya kalaman ko takkan yung pen busrang ko ba palcap pa kalaman ko di kon busrang ko pala umang baksa na mga mix pala aro daw ko ta mga sipil na ko di ice rang ko ba pala aro ang itukan na ang ninuksul sungsul kita may ko ba pal na rang ba raba warang ko ba palyo na ta aro ang nimanduli na ba mangsa ko nga project pa na ta taktakan ko na may na ang itukan nun mirong ko rabai projectan ni kita palatinga ko ko pali mana kita ang mondolina projectan na submit ka ay dokan ko lak na namin kasi ang bilsi si brirang lapping ha isang ito na ni dokan laka o bilsi si brirang lapping ha aram kang tiba ha bin bima sing balsok ito mo di dokan ko di ha di takang pa yan ang nagkaya ka nagdas ka bilsik skarang na di kayo magubas skarang na noko nagkira natin skarang na magaparang di pores kya nang kita ba ting chungja aro pores kya dongja na sila ting kamgri government sabi sa komanda unig mo na magbas karang na nak ang ni di ko na mo dao tangba bibi pores kya dongja di ko na mo lokopang na ya telling ko ba ya tol ko na na ya ko na dao dukhan ko na ina unig mo na ang ni magbas karang na ba kanak taska magbas karang ba di ko na si mga tol ko na kita sulut ni nga si mang maji tukang ko ano ay gida para pala ni bintang bintang taki sa alirang genang biya ko batal yung si mong odi nambigin may na si ni sigepa kamay tungin si mong oba basa ko ba saksang kamay ipong i at si sigepa ba

simanglum bi haring aruni peng ni gitrong ko kna suaha do na simang na aris enti wat tri ni gitrong ko matang skainga gitrong ya ang apa agana aru atam sa

Simang, in rodo news pag pala tok ni gitrong ko matani sumayo. Sa sumo pala ni zo gitrong ko kna suha. Do chi ni kola chi ohan na simang dia liyo ni tang tang vi party program ko kna sugin. Kani ba jo English ko bu, kani chi bu ho Hindi ko bu. Kani kola chi vi party program ko tang ba jo Hindi ko bu, alo ko tang ba jo English ko bu ko kna sugin. Yan Akashwani Tura.

0: thang ni veli tongga ba hotto ko mesoki rana mangen porika seni salode mikarang ko onjawha neba koberna wiataha koberna donso gaman somerang yanon bonaha kena tumso inga ba sakantinan walnam
1: Dao na sima, shiong stationary ko at koborang ko kena sona matnaha. Dao kami dok si bunga bajak waha ya nakashwani itura. Ya somoyo da na simang na nukupana kak shope yung ngetelani gitrang ko kak matanggen. Wan leting sangma runi doni gitrang a. Gitni kata bichonga wara, nambat kepa repeng. Kristo o da luruani. Iso kak saa aro namja wana.

Sonacın alo basini baksani ready serial code ana simang simbuko sonacın dolni thari pa ko khana mana ha da baksani jamanna hindi film ne gitra ko nang skana ma ke ya rakashwani chura